0: Es fa común li conquista li conjugchi cooperativas o acuiche junilech li naque que echol chi capinquilza li jalan jalan chi najej por lo macul li nim la saich o lech chukere chiru li kutank anak kwank ak chochi saqeo kut naka bantushi chiru li kakwadios li matan nashk eke renak la o taruk to kulak hon sut kuchik eri enza le mue paal chiru li tzul ta amalaka kya li bar nakesh taliman Anainch kiapshkush fedekovera li chochi kulakuchik sale kyang sale mue paljo chokochish hultikan kilchiru li tzulita asa li jugochi cooperativas sali kale pal sali tenamit sabarkui nakesh taliman laish li komon li nakera i rajlal kutan li esilal malaj li nalepak napanuman Arin sash kiapshkush fedekovera naka hultika bi cherub nak Yogo chi kulak indishten li molam maga ren kwank li esilal rahlal erikin chehunilesh laesh li kakomon kanaka kwaish kaspits indi sahil poyanam kwakwi li koal li molmo kesta li hunhu chi cooperativas ut chi sasa kachkol kwanko kuchik hun kamokap erikin ren tesh kochpeni rikin chnumsinkil li esilal malak li nalipa kunhu kuk aina kochish banunkil Rahlal kutan chihokan nakpyo kuchish bantyo shinkil jeru utko nakabanu akwi rahlal nakatakla li saich kolek chukere akyali bar nakeshtaliman akyal karicho keshish banunkil mare tuho kwaklik cho kesh malak wang aina kesh akwi shbanunkil li kangel elachi us saich kolek chukere li rosop tesyom tashak li kakwa dios ta ochpenin erre malak li karucho keshish hayalinkil shbanunkil jiru li loklak kutan khain Matashak li kakwa dios ta ochpenin te re ta ochpenin te sa komonil shpannak Hojo kochish kebal re tal mala hojo kochi rabinkil Nin ka oshla nakla shakwi nake rabinchi shkunil li esilal Chirish li prailal nak ulman sa shtepa li katanamit Guatemal nabal li komon la jeto che nabal li hojo chnal akwi Chesh kul li prailal sa shkawa li chakilal li nachal sali qatyan qabanj komon akwi haan li nako atinak chak chiri shlu belak ish qanaka kwa ish qasqis in nak kwang li aru li inka naruto okeng la o malak inka toruk chi shrampal re nak inka ta kulman malak nak inka akwi tosh chak ki utkun re ban li ray lali ak sherapi la ish mare kwan akwi ere shek an re sali hunhu chi na khe sali kooperativas hunhu malak li kalepan lho akwi tenamit sabar kwi nakesh taliman Kut anak kwang kakshik saruk li kakwa dios nakakanap li kachuam nakakanap li kutanguhu renak haantosh rosok tesi ut samankil jiru renak anak kwi tosh rochpeni salikunghu chinahek tosh pol jiru li raylal shpanak ho nakanaw shkakomon magwa sa kukwang li kachuam jalakkaru ta kulmang kulak jalakkaru ta kulmang jiru li shaman malakib li po Yoqib chichachi qut, mare ma kwaza kukwan ripal, malah shirampal, renak inka ta kulman, kukanak, nakaki akwi hun li shkakwila lech ol, mare kwan kere la ishish chakik, mare kwan akwi ishe reik achi us li ray lalus, mare ma kwan kakwi haan, nakakere talnak, kwan kutan kawchi us li loplakab nashk e, utichirishan achakuchik li isa e, haban chishkunil la eba naler chishkunil yasi lalko akwi zilok ishain li nakabanus ashkiak shkush fedeko bera, Aknoko atinak chak chirish lubelah utlash nakenaw naknake rapi chishkunili silok ish chishkunili sera ik nakwan sa lekyak malafin nakabano rahlal kutan laish anak kwan ta kurtiko ere naknakulak erikim diya silal na lepak hunhu ut kachik li nakanah chakakwi kikin malaf chiko ish kanakakwa an shkial palkak ere shmanungkil shkial palkak ere nak inkarah kwal Tocha akik, shpan li hunhu chi raylal li na kulman li na chal sa li kakyan ko na kakultika cheru ma kwa arin cho chi rakek mare toko tikla kyo aban ko shkyo ko akwi chak tish kultikan kil cheru na kakwi saru li kakwa dios naru kwang li kakyu am na kaan tosh rosop tesi hun elik ut nashna wakwi Tok parna to kulak toko natina chikli kakyuam kwan sa shben di ruchicho chakwaye aban kwi toh kwan kat kwi toh kwan kesh tento naksa komonil taqaqalqa eh chi angelak taqalchi us chi chaqreru sali hunqo chi nafeh wal kuchik li nakik eh chol chi xholominkil li hunqo chi cooperativas naqanau naqnabali raylal naqbali mahelal ichaqkinal li naru naqatau malakli choko chishtau bal aban tento taqaqalqa eh banak kui maqah kui haan chanchanta kui tokanakla o uts mare taqaqaushlana شیش خونیل اوس نه اچ قوم نه تا که اخوی نه مگه شاهکیلال رش بانو که خونه لی کاهلوت نکورو ابان تو مگه خونه لی اسله لی نکتاو سلی قیوام لی نکتاو سلی خلومین لی نکتاو اخوی سلی خون کبال مال خالچه لی بر نکوت اکن لی تا که وقت که مگوان سکال قمه سورش نم سنکیش خونیلی رایلال چی خونیلی مخلال Linaru nacal sali kacuan. Ingkari nau mana kulti kota kuiere. Mare kuancak kutan, mare kuancak po malak shaman nak katos bayak li. Na lepa kuaye na kunak li komon li ingka nashtau railal li ingka nashtau li kale ingka nashtau li cahkilal. Chanchan takui mare mak ajo cishbanon kil. Chanchan takui komon han jal saik kuan mare. Inka cholcholi kutan ciro kawuch wana mareng ana shikre mareng ana oken mareng ana zakon mareng akwi na apin aban la esh la osa komonili na kachal ka e chik angelak na kenauna raslal kwan li mahelal kwan li shikilok kwan li kakalho na ka kotz eriki chaprugela wotish komona kwaye li kakwan hiksash bendi ruchi chosh aban moko takaketa lish kwan kil tentopam ta toko bro so atinak le nakhonelik kwang li tokto tilal wa kwi li kuna khil sali khalan khalan chi komonin sali hoho chi cooperativas rena chi hokain yo kochi shtel balqa e sa komonin ut chi hokain toru khachi chi el chi ubesh banakana ena kwanko nakmol moko sali hoho chi cooperativas ta hultiko ere laish nakakotsi Nale baka kwa ye erkin naka anandi Kahom nak kongkosa hong kooperatiwa Maka anak, makwa haanak Ihones lain yokin Chirit pal karuting tau Chokkwe lain ihones makwa haan Reban li komonik Tentoto ken, tentoto kahilak Tentoto tsakong ut haram Choko chishyalpag li kape Maka anak, say cholekwi chokere Tashkawash ki apshkush fede kobera li nakulak salikyan chiru li kona la aina nakhkwan Rikin di shteng li molam maga nakukulak erikin rakhlal kutan Reshkotsman ki boshib li naleb li asilal Shkeba lakwish sayle ech ol kwa nakennaw la esh Manak kwa nak nakataw li shchilanki li kachol Kwa nak nakataw li luktak Kwa nak nakataw li mahelal Kwa joko shkotsman li erikin Shkomon li kakwan khik Shkomon li kholoming Shkomon li kwan kakwiza li kukun Chi kooperativa saam li taqil malak li token gila o nak inka shkebal shkomon na raylal shkebal shkomon na chakila fan dendoban takachalka reshtibal shpewul malak shkiala li teba chakila fan ko nak la o mare darawak bayat li kakolom darawak li kasa darawak li kok li ko but mare nakasik mare nakalok afi hunak li pan renakt kos li karaylal malak renak elchi hunak kwa Utanan jahakui li toka ushlakui zali hunhuk chi kooperativas nak Inga taka kana hunak railal hunak jahakilal chi shakshu malak chi kyokyo Shpanak wikyal taka chup hun patak utinka taka kamsi chi hunak kwa Ha railal jahakilal faam Taka naunak mokon yok kuchika jahakinkil hoka nak Yoko jatina chirish nak tento taka kekip saatin Renak kwan kunelik li tuktukilal utili hunakil chi hokan Nakanaw naksa li Angela Kabang, Sabarki Kwang, Railal, Sabarki Kwang, Chahkilal, Nakanaw nak mare inga kwi toro kishtaw bali bar kwan choko chish khayalin kil utnako atinak chizish li auk, li Angela, li uchining, li nakwang sa li hong hong si kooperativas. Ut chizish ha nalep haan, mare to sera ik hong kamukak hanak kwan, chizish chishunil, li karu kwan sa ebenda ish na kholuminel, Chirish li angel li tento tabhanuman, chirish chishkunil li tento akwi naruri balj, ibalrish sa komonil, banak mare in anaka eretal na kwanra na le toru kishwan ukil na kwanra na le a obresik nara aban in anaka banu utkhun re bhaan li jochi kwang sa lihuhuk chi kooperativas anak kwang na kanauna mare churueb li kutang kain yoli angelak kau ko na kanau ko na kahutikaw takrechi hukan aban tento takanau tento takan eh sa kali pachol panalipal reto okin panak kwan sut nak nakulakli nale nakulakli silal nakulakli den nakulakli tilok ijo yoko chishwanu kila nakwan sa shkiap shkush fedeko vera de indishne maga utla o yanaka e yanaka kanap chinome aban ni chapin esilal den tosh ke bal chika khelak utkarun nakabanu la o kwan nakli inka chik usan nakapa an nakabanu Kut mohon nak kere tal nak kuang cah kilal nak kuang railal nak kuang mahilal nash kam cah kere li kuku cik kooperatif. Kut mare tos cik cik ijus mare ta cave kahu bal aban mokos kat il teris takal cik cabil kut shoko rikinak mare skap ij cabil nak terkabanu mokos kat il teris kut shoko kenaran kut nak bal railal kam cah kere. Aban kuidarah tapa hach ru ho nakake chatu belah mare kun li kostal re li chabilal kun li kostal re li ka usut sabar kuidarah kwang dishkalil ta qil dishk amja kursilal qe anrah li takabano aban wanak ma kwa hoka na manu man li na kultika man bicheru eskana ka kwa anak ahel ru li silok ish ahel ru li nalepak utarin na kusut ilcha kuchik Rik inchish hunni li ak na kahultika chak chero ut kwan ri lom rikin ish kawre singil qe ut kwan ri lom rikin li tzolok la ish na ken nao ut ta hultiko ere na kwan na na ko atinak chirish li tzolok u na kakienak kulak kulak yoko chi tzolok la at li kyokat chirabin gila na kwan shki apshkush fedeko vera kulak kulak yokat chi tzolok ma kwa kakwe rikin li asila li na kakwa pi are rikin manchish hunni Lina kakuli na katau sa la yuham sa la hunkabal sa la komunil mala ni barna katnume barna katsakon kwe. Kulah kulah. Aban tentosh panungkil li yoko jishkultika gila nakwan. Shokbali chabil re usilali re kotlik li re elchube. Utmare shachbalu risinkil li inga us. Aban inga takachu kahiru na takabamayak li usut. Mare takabana kibayak li inga us chisa. Ojo kochi shkiebal, shkomo ni takwa anfik sa shbendi ruchi chorch, apan takachal raka, eh, naprikin li komonil, naprikin li au, rikin li uchinin, hune likra, takachal ka, eh, chishpanun kil, lik anhel utlina lep, li relik chikial, toshten a re kwa klik, toshten a re elk chiube. Ut, takanao, anak. Ashunin kan ho nakake mare li toko e mare da cha ko chiro brin bal malak shna bal u chaj balu li dale re nateske hain us ut atwaye li inka us aban ho kela o li nin kal poyanam cho ere la es li na ke sholomin gre li kon hok chiko operativas na ke naun nak bar kwan rusila li kon hok chika angel li nash ba no erikin ut nash am sa li kon hok chiko operativas pede cobera Yoko chishkosban li asilal hain kakiak li angel yoke chishban unkil sa li hunhuk chi kooperativa sa nakwan mare aran erikin li kakomon li nakeshtaliman sa li kooperativa Santa Maria San Marcos sa li kooperativa Camelias mare akshpano man kakwi sa li kooperativa chiko hutkwan chik halang kakwi li molam malak halan li chutal malak li kooperativa hun li nimla sa ichu olek tukere Utkwan ri lom rikin di shkangelan ki di kape. Mare, ukon nakakos e rikin di aprobela. At shok ay nak mare na shk ekwi po shik li ru di akwim kaan ut kakwi. Tioko chi oi pening nak nakulak shkonal nak takwang rasi uchining. Aban, mokon nakachap ta hun li bislep mokonaka chatta kubliko shtal khojo ko jishteval abanare mare kuchik taka tauru chinka uzu tteke la ora khlala qat chapli ko shtal bana karana qabu tuli kape ma kwa jirisha anjo ko chi atina kana kwa han kyan ut chapil aban mare kwa na ki hunku tanna ringa ji toro khamale ka ko shtal sa shkawa na ninka us jo ko chi shbanu ki li kan khelawan li jokin chishke bana na kwa han ja khun shkhulti kan kin malaf Rin pal uchis in pal rish ni na leb ha kwai. Nap na ko adinak chirish humbis leb nap na ko adinak chirish mare kwibli kostal. Pondri lom rikin nap karu choko chish panun kil reli akwim kan. Ma choko chish kebal reli karu nash pats. Malak kakwi choko roi penin kil li karu tish keke. Udhain na pal rakh li zilop ish tosh am ut nkana kanaw honi maligonal. Ishq amjiqo aban naqa chapayak li ona larin sa shkiabshkush ke dekobera rikin lishten maga renaqta kulak li nalibaku tzilo ke shahin sa lekean tla ish li qakomon li konkesta li hunho chi kooperativas renaqte oko chi shtau balru shba naq la at naq nakat ahelak kwan karu naka koksi kwan li tumin takiak mare hunsiyan mare kwitsiyan cha koksi re ishq ahelakil hain cha khun eta li mokot takieta naq an vikyal nga Aban lat nakshat chokok nakshkulat li huwanal hain re nakshak ayiru la kokwim Dati akwi retal Khotyal isha koksi si sa ut khotyal ish shoksi chak Chok akwe lat Udalan ta toksh bisbal Jaru shat el ma us malakhin ka Ma napal ish ko o re nakshak ahe la Malak napal ish kok chak Nakshak ayiru ru li akwim ka Aban kwi Inka sa ach o rikindi par kwanta tau Den tora hakuita chik echi kaushlak Uchta kuilu ta kere tal Par kuantli majelal, par sho palto Uthanak eli kuipchi kostali kyoko kuchi atinaka na kuanna Ta kuksa huli kostal Chishkunilik angeli par kuan shpa Sa kuya ban par kuanan li shabanu La at rea kuimka Uth chirishikan Li par kuan Li ta kuchini Li par kuan ta kuibene malak li par kuan ta ta uchta kul Sashkawashk angelan killi kape, sashkawashk angelan killi akwim li kwanza li kungu chiko operativas. Aban mare, kunaka hultika, kwikwib, kwiroshiwa, kwiruli akwim kioshke ebal, anaka kohok kwili kachol. Mokonaka chapta li honal, mokonako chumlata humpata karalu, taka chapsi baldish, kata kwirak chiklu taras li akwim khaim. Ata kuy rakh chiklu ten to tim panu re nakta chabi lo. Kuy chik cho aran. Ki ho kan taka kanap. Una kanau nak. Kuy maka. Una kna lep ak. Tapa banu. Lik aru na ru chini. Rubelak anak kuy di joko chish tau bal rakhlan. Kuy ing anak kam je kosh banak. Mare kau di sa edish kesa shpe. Mare kau di lo paha. Mare tau pe. Aran ta sach li koi benyo. Awan. Li kwan sa li hong hong chi kooperativas Rakhlal na kakienak Yoko chi solok, yoko chi okeng Yoko chi tenkang, yoko chi na lebak Karo na rash kebal hainak Takachono ki chi kaushlak Ut takil Aro rash chik ak Toro kish panunkil Reli akwim hong hong Yoko chi atinak chirish kapyanaka Ut hangi kyoke bebli komong Negli teknikos Negli kien sa li hong hong chi kooperativas Aban mag ah etesh panu, mag ah etesh kere, mag ah etesh kutchero, with la esh nka koko etch or, re shkul al, re shpanun kil, li kahel, li kyokep jishkulti kandil jero, jura bli kutan kaina, panut mareto, ta ke mamsh komon li kahel hai. Kede kovera rachlan nash kiasp e, re zibalt arachikrut, takabano se li hong hong jiko operativa. Pede kubera rahlan lashkian shkerenak Rit pal kara chikru ak ta gulakikin Kara chikru ta kabalure ta chabi lok Li uchinin renak ta chabi lok li kakuanjik Sa li hunhuk chiko operatios Aban maakwa pede kubera Ta panu kurev maakwa pede kubera Ta okchik angelak ta ra itish Setitish kyok tish sabe siru li kakuin Tishkunili nalek tishkunili ten Naruna kulak Apan, tikin la o kwan, lina ko o kenza li hong hong chi kooperativas, rizpan mataka kul, mataka banu,
1: matakakyal.
2: Aban.
1: Kuy na china kachol rubela, putmareta kage, karwak eti malik angelaan, malak karwak eti takong kurak lalna kulma, kuy magadish kamjak kwe. Kuy rikina nalipal, rikina kaushlak halto kuluk, relika kujikyal us tamokon takakalika kaushlebal, maring akwi takatawli parak kwancho kebstikbal, li takulmang li halok sa lipungkong chiko operatiyos. Oyo kochishkebal kuy nakwa mare hun lir kuy lir kiruli kape hun tonashke, li kyochisikman hanak takher. Mare kuy sut mare oshib sut mare kayib sut mare o sut rasik lishkan lir liruli akwim ka, taro chini. Aman matakataw kuy la at kuy la eshin ka nakesh oke, relik chikyal nakin ka. Yo vili oken, yo li tenk ang, yo li galok ka ush sa li hunghung chiko operatiwas. Maring ka kay na pesh, maring ka kay na ko. Aban din to, nakakanabrak li kakaus lepal uli kachol, chite to, renat takatikir shpanong gil. Aan li kwan ahel ru, shpanak, marimokon takakiretan lak, yochi usak, chiru halan chikikomon, ula o, yoke kakya sa akan akwan uting kashkak, karuta gulmangaran. Kona kake sho kanachi ishbeh. Kon karuna kulaki kilo na kake a ink anakah kanak. Ink anako oken. Maring anaka et limata nehan lao halam panchika ikin na shik. Uting karanakah na takulman kananak kwan. Kachalak ka e chi oken chishwanun kili. Pero kwan joke bishkiwan kili teknikos. Dinake kulak sa limungo chi kooperativa sa kakomonak kwe. Chila es na kenor moko takakieta na ta chako chikush tau pali bar kwan jo kep chishkulti kankili bar kwan na ke shkut chikush ban na ke pakomo na kwe ukana na ta mokle chol ut na ka banjo shi cheru la es li kooperativa sti jo kesh chi oken jo kesh chi tsakong dihol agel ru na jo kesh tau alvo timil nirahtin kiru le pachol timil nirahtin kiru le pakaush le pal Shpanak mare kwan humaychia, mare kwan uskatalchia, kukik tishpanunkil hunk angel ut maa kun sutras alachak sa kachol shkalbal. Aban nana kwan jochi kulak li halak, sashk awa tishkun nilak kwin liak yoko tishkos pal erikin, sashk awa shkiap shkush fede kubera utikin ishtiak maga, nina kulak erikin parah lal kutan. Naka hultikago chikun sutcheru, nak li kaushlak li serakik na kabano rakhlal kutan makware chilang makware shkebal banumak nakahultika mancheru ri hun na le shtepali kachol shtepali kakaushlepal nak takanaw shkachpal ru li na le hunho nak taqil nak taka kawresi kwibli kanakhek kwibli kakoshtal malakhin kaninaw Pidera kuit di cakaj be, naru sahun cakaj tak keli, buli kapera shut sahun cakaj tak keli an, karut kakul kui, kakul di an malah kakul di kaki kapeyo kocis cokbal ut karut aku nampi kuna surash malah caki yo kocis cokbal. Mare cihok kan tak tahu ruli karut joko kui jadi nak nak kon, utahana ina kui di nak kakul di kajero, karut aku mang, kui to oken. Resh halpali kakaush lepal kuy tarakoksi at na lep ak angel likin di akwim hongkong muda na kwan joko si sera kikpayang sirish li loklah kape aban sa li kachakachi kun karo tayo gulmang kuy takabano anak kwa mare hongkintan nashkecha kake unak takapan ak angel arahut gulmanak takataw na hongkintan Mare sa likong ka, mare sa likharupton. Aban, nisera ikhain kyalkun etalil. Renak takatele kachol, likakaus lepalut, takakye. Kyal nakakwandu sila likangel nashkamjakikin, finekobera. Ut, tentoto okem. Maring ka, chishkuni likomon, tishtawra nakakwan aban timil-timil. Aban kuila esh, likwan sa lepens, erisinkilish na angelik operatiba. Ut yoke chiholomin. De Tauro, Zai pena pichi kwan shulti kankil chirua chishuli lebli komon changu par kwan gliru silash banu kili kangel kona shulti kaman chiru. Timil timil li halak aban ahel ru naktakak elish pende kakyok aban chiku magwa chipish ahel ru naktakatikip taksin kili ol rennak takakhal shpanu kili kangel hun hun Utos katauli arkon chokojis khailingil. Ali chapil uchining. Papan, kwana kuihuli na lebarim. Nakmak ah te chokoji adina chilis chapil uchining na tatam kulis alin luli akwim hunho. Kui chokojis chakinkil kasutam. An mak ah Takanao. Banakla o akwi shkomonoli sutam. Kwan kilombre kienchis kunili lo kajali lo kachozi lo lakiche. Arin, tentoril pal, nak takarral li chekam, nak takarral li kasutam, li kienchis kunili angel, li chokochis panunkil, res chavi lo kresinkil, li uchinin. Angel ru nak takanar chikuli na lepakoy. Inka takabanuho, mare kwang molam, mare kwang komon, mare kwang ochochnal, na banun renak. Agyalna karutish tauza lishbe, agyalna karutish banu, aban kakwili tish kaushlahan, li chapil uchinin, nakt okchak litumin. Agyali karutish banu, aban kikin lao li kwangkoza li hunhung chiko operatiwa siru pedekobera, rahlal utlishpen, nakakesa ak, Alish kolpal rish li kasutam. Shpanak kuit la atanak kwan. Chokachi sikpal chan rum. Naktat uchinin si chabil. Nakanaw bar chochak chi el. Chiruli loklak chor. Aban kuit la at. Nakaraw pesi li loklak chor. Li loklak che. Li loklak ha. Sa hongkutan. Hultika kakwe. Naktish sukusiyak kuchak. Chaku. Di nalep hain. Uti chan rum. Naktakakeretan. Nakmarechi humpat. Kot li uchining. Mare li chiap choko chiro ibenikina na kon takak chi us. Aban sa li chiap chikun. Mare inka chita uching ru li kakwim. Mare inka chita uching ru li kape. Del tobi ril pal, shpag pal li naleba kwa ye shkana ka kwa shkas kits hindi kwan kista li hongo uchil kooperativa. Nak li uchining kwan li lombre ken li kasutam. Udarin sa barbi nak nako o ken la oli nakakiecha kropela parto lukto o ken karo tento takabano matoka na si alkoliko inka kwan na lef a naru takatiki bishpano kisa li hongkong chiko operatio re taka kolrish li kasutam re taka kolrish li kakyuam re taka kolrish li kakungkapal ut li kakomonil awan kwi inka nako o ken kwi kakwi po ok kakwi katok kakwi Rao te sing, chek am yo kochish banun kil. Yok, chitam, raflal kutan, li railal, salipa en, malak, salika kyuam, chika hong al, ut, salikong hong, chiko monif. Nakak eli, saich ola sukere, laesh li nakesh kwang, malak li nakesh talimang, salikong hong chiko operativa, li nakekech ol chi holoming, Nakoy beninak yo chibek chichabil hong hong chik angelut Takahultikagu chik nakoy beninak yo chiteong li takawsh lebal An li takah ali nakasekut ali nakoy benin Nakrikin jishuni li chabil sila li chabil kawshlat li chabil Nalekut angel li nak amman chukere sa lekyan sa li hong hong chik operativa Tekul chisa sa lechol ut tepanu akwi Shmanak chabilal li yo chikulak aran Erikin laish. Mahun kwata kamang hunak railal hunak jahkilan po kerekobera sa lihunghu chiko operativa rahlal ban nasikman di chabilal ikangsel hunghu reto kwaklik utto elk chubek po yoko chisipan po kainako chishpankil sa lihunghu chiko operativa nakwak kuchishkultikan kilcharu nak di nale pulisera ik Shkabano sa lekyan kanakwan, shkulak rikin lishteng maga upsa shrapik. Nagwak kuchish bantyo shinkil charu, lihonal shik eke re rapinkil shkia shkush fede kobera.